Wasko se mwen an ki ka wete bo plein fil la la, vie plein fil la mo po, yo ka di men pou dou kon sa, yo poko le san, yo poko ni dlo pou 17 jou kwa. Vwe ti met dlo bari bo mwen souple tan. E pi an bel bonjou pou AM.